0: Chiao.
1: Sharon, ora chote diombuka kire shimiwa kana antu maro kau choinya MP kana MCA kana okwe nono kau kara ukiriki nugereti ochote dio kire antu kuraja kuraja
2: kuiranda arite te tustika nandaita tutun kia ya antu nonto ndavia tumirite last leges keja kuthira nonkanda atethera guo u aka mtu achinda nona aka ewa ndawa nyantu ibante thange tinka mugure na ndawa na aka mtu achinda nono ntumbe si uchako kugura ndawa ni mbinge na uni ntiona ntela te thange tu kidogo tu na ndawa
1: urageria gwita kwa MP na umpuru wabori kana utamu utimukinyira utamukinyira
2: tinto tio kinyira mtu jamwachimiwa nonto ena mantu ama inge na kuntu guku inge kwa gwita raisi umukinyira
1: Kuhu tuwa kinyira?
2: Ntaba kinyira buru. Yanto tuwa banterera hili yanto bawe ndibu kwega. Ntaba kinyira mweshimiwa. Lakini nonto natuwa tika hiyo lako mbibu sauti yeye kwa. Tena wete kia kende nyawo ntethia. Tethika na kaga kwa.
1: Tuka utethia mami. Na tuka utethia. Na antu bonde baraba kuigwa rugonoro waku. Utoka igwareka kukutethia. Tuesa asawa?
2: Kwa mnante edo kete.
1: Na tuka utethia, turunga menagwe. Na hinko menya mudhia mudhia ne murungu aga kuwaleri ya kana kaka. Na manto jaka agira. Ibuweka sana mtu kwetu wa Rosrin. Pure terembere ibwega nonto bwambe chachia kucha utethia kana gaka Rosrin machiro ryuga kana anga agatethia rindia murevi ani gatwiri ibwega nonto bwa utethia mwana ojo ruka ntorunga ibwega zipora nto igweta Ibuweka sana mtu kuitwa Catherine Kagweri ya igotethia mwano oju. Ibuweka sana oju ungea letu atea Charles Kaberia. Ibuweka nuntu bakurunga mana kana kaka. Mwadhani ya kuthalime sana mtu kuitwa Moses Edward. Aja teo kinyeru mudhikiri ya terazima. Imtu onde oro kuigua ubatubwa familyji. Ugatamburu kianjara ya kunya kwa tuikotete teki umioka uka mudhiju wakwa na adwari. Ijotethia kana kama. Joani na mwenda ibu buwega ni gatuiri asanti. Thank you lindia ntuarevi. Asante pure terimbere. Ibuwega sana mire ntu ikonyua. Uga namba niliku mami. Bado mire namba kairi nkiba kweta kweta mpesa. Iti yao.
2: 01 01 82 82 50 54 94 77
1: 77. Dieto erita
2: Sharon Wanja.
1: Sharon Wanja. Medome kairi.
2: 01 01 82 82 50 50 94 94 77 77.
1: Sharon Wanja. Namba ugani 01 82 50 94 77. Mungu anaenda kukuponya. Amen. Mimi niko na imani atapona. Bale yantu baba ingi mono mono ba kutuma nyanto mirichie inya. Etekia murungu akadhika kikudhokeu. Amen. Bonde baba ibwega sana uju ratuma mbecha chia wali tuhari yetikarambu. Anthony Dhuranera asanti. Eren Wanja Ruito. Ibwega nje ni mutuma. Asanti Sairaz Tokarichia. Ibu buwega uju ungea letuwa Joseph Mugao. Thank you, George Mweti. Ibu buwega nuntuba kuona niya wendo wenu, mono mono, Samuel Mururu. Ibu buwega sana Mary Kigorwe.

0: mawendi nami na mimi siendi. Huu sio wimbo, ni maombi. Tamani na wewe uombe maombi.
1: Twirebe Kiaragone.

Kwanza UCLV tiketi. Kile statu 3-2-H ni tiketi CLV by the way. Tiketi ikumanisha tiketi usi na ikubani intoke ondeke rota mani mtu wangu. Tiketi. Imagine tiketi ila si andre. Ila uwira waleta ule tiketi siya witi andre ene nasio. Isu siya u. Eh? Yes? Tiketi isu siya u mtu wangu. Ah, unangoja nini buwana?